0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing dalem menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut Mi Cong.